0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mama kumadi iserile, nabur habay bun, ligye meme le wama bay, lumage furumi etidan. Mini la isyeni, lungwa bagari do segun, luguma di buingi. Ani luguma di buingi yo, luwa bagari do leda isyeni, kaisi wagambu ni lumage furumi etidan. Ayahen sarago, ege hatiyan ubo wogo, ama finye banyan logo kailan grigya, tima tima te liyabun Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai, ligye le ye bai, le lagani bai Kristu. Koni ki huma hawai, luai heferi diruni le, nyugui bai hun lida agen, huwadig mari, logu Kristu. Resipi huma ime, afaye ruaha da yarigu bai. Furume guarigu, le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu, uati buingi uluma. Ahen ti le eredo ti lau larufu daha Kristu, anihen buingi uguchili luma. Luma buingi yu irahu. Ahin achili raba ngrige humo. Mama lao arufu tahani le meresi bira humoi ubi. Mabusuru hukuye melu. Lugundu le abusuru tilu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihin sarau kate ilunti nariyangu ni hun. Gama lumu mabuse runti na abiruhu gunani hun. Agura batina nidi arihu. Lun na yanwa huma. Lun. Lagufu lirun wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luwabun. Toa ginye lanua dirubo buingiyo. Itarala.
2: Turuwali garada apostolu huan.
1: Aule tabu tiligilisi naburu hanyu garada tobun. Numada gayo le hinsia bainu lego muti. Numada hinsia tinu na yumurago lu buingiyo. Lubuidu la lidi sunkate ibun. Lunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibun lida baibu gun luma Kristu. Onwe bu nagundaru dale hayabu imboi hada agen waduhenyo lua igen Jesu Kristu ariaga nu logo babagari doya la uwaragwa luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina kaisi dale nagambu logo habagari dunya la nirahunyu uwaragwa luma inaruni. Numada hinsi yati nu buiti bauseru lida servidu nile badugubai hon waduhenyo luaigen Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abangda guatinya ligibu gen adamuri nile jaba ilogo bisin habu hon. Adiga bai flesi le nu idera gobanya laule emeke rubai. Luhasigiru ni hawayesu lida aba igaburi le auti lagunda rabuengyo. Furitinya luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya nikata hamake ha ibiti habubanya lubuengyo. Ligia lunti lubai weteniru hon lun vitere guninya leda la purichi honnua inaani. Aburu hati naha meha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagu le ladigibwe. Adagwa timaraswa lugu luma yeni wawagu. Bogu din lui lira, meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni ya amu. Aeresi birutinya, abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidubai. Le adigati buiti lani kubuingiu. Ahi le adigati uribati ibidi angili buingiu lumu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu, ani inaru ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logu kate ile, ani subudi umuti logu inaru ni la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibun. Gama lumu, mabuse runti na abiru harugu nani, lugundu agurabatina narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Buma la darangi ilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi mabu igunglu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanya.
2: Kata ileburi larufu duboi bungiu luhuan. Kapitulu aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu lu Jesu Kristu. Lula

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chilo lo lido apa agero leñil lo muti heresi birua. O humay leí chukuti hon. Arida guaga da humanya sanditia ha nyentia. Aniga me hon lila na flasu ligia. Jarafa li la ruin ha bungi hon. Ahun a chilo lo lido apa agero leñil lo muti meresi biruni wa huma. Puri huma lido mburi uma. Aniga me. Ibini li kali ken ha gaira le lagu bai wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hon lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humei luago yarafa li la laruwe habungi yuhon. Nani hane hon, luago lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalau habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamogo uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na uburu gute. Binaru hamoga la sansro wa hagaburi lila na. Aba hamuga haruudu ni lau hadara gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabai habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Guguya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu san lagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. La rari ira wagudu ba biri unabu keisi lunabu mafio gati.
2: Aba larinya gu Jesus hun urwa wendusu disipulu gu halau na habanya apulishi ya lagu laruwa ihabungi yu.
1: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le auna habalina.
2: Aba hagiri budu, uru awen dosu disipulu gu hagia. Lidage hakoyesu, lau ugunda ni, aniye gina hagia.
3: Wapure me, ibini sifiri guuribatia, agab hamoto dale, wasagaru ni lida biri.
2: Lariye ga Jesusu hon.
1: Aha. Ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humei lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hun lunha dugura gun heve, aguru, luma son lubafu aga ni masusene duga ligia ni kata hon. Lau son lira, magunda ra huma lagu hagambu nusifiri uribatinye, gunda huma lagu anihi la hiri buruwa nyu sielu.
2: Lida ora ligia, aba labuincho gudini sifiri sandu Jesusu, lau ugundani aba lariyegun.
1: Ruti na uweiri guni buu nuguchi. Bugiele labure mesielu luma mua. Laduga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye. Aba bafuna wagduni honha itara banya kei irahinye. Aha nuguchi, laduga itara linya babu senroni. Derege lali nuguchi son kati inu. Uwate ni aba subudi habuti kata na la lwaidigia nuguchi. Uwate ginye ni aba subudi habuti kati nye la nuguchi nwaidigia. Hama haa unti ya nabunsera na subu diragu duni.
2: Abati la digiragu adimure ha, honu gu lani disiplu gu lariyaga.
1: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bai. Ladiga nariyya hane hon, luago saragu hanya la uruwe gu hama profeta gu, abuse runti ya yebe meha harihi ni le harihi bi gueto, gama lumo, marihi hamuti. Usenti ya mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bi gueto, ani magambu hamuti.
2: Nyeyeng aba arufu dati liluru du Muisesi, abuse ruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
3: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihi ni ibagari magumuchaditi?
2: Larinya ga Jesusu lun.
1: Kategi ya buruwa nyubailida liluru du Muisesi, italinyagi ya baliha nyeyeng.
2: Aba louna bu larinya ga?
3: Hisi ya la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbere, luma lau sumbi samina. Hisi hage me bibiri gubu kai bisi ya gubungu.
2: Aba tilaniya gu Jesusu lun.
1: Buiti bauna bu, ahi baduga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
2: Kei tibuse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalugu dahan, aba lariya gu lun Jesusu.
3: Kata hege nibiri gubaya?
2: Aba tilona bu ni Jesusu lariya ga lun.
1: Nyenye aba uguri araga chuti Jerusalem gen lun uburu gun heriko. Lagu luwe yesun, aba harga duni hiveru tiyan. Aba hiveru hani sunle luma bai tumala dauragun. Ulesi hamei, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen meme uma ligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dunluay. Aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligia aba hada agen ladiga wagun levin nyengi. Da agen le larihi bali,

0: ngel lege yedon loy aba la sigirun ni leibugo aba ti la sigirun aba wuguri samaria na awo yesu hatili dage umaligia dale lari hi bali aba lagu de medagun lo aba le abi aba lagare ni halu biti burile lagu bai lau gara ba tuma diwen aba lagura goni aba lawari de gudoni lagu le lugu burigo aba la nugu ni tidon haba chilu de gutia aba lo ni giruni laruga dale leibuga la samaria na ligia aba lalu chu bian sensu le denario aba lisi uni lu tabure mamuna larinya galu goni bi bai wugure le aha bo agastar amu loi le nichi ku bai bun luago na fairu bai bun dame le nagir budu
1: aba ti lal gudni hesusu arufu da ti ligia
0: kage hada ge uru wuguni ha arufu du bali luago libre la le oi bi liver ho wali da barita ko
1: larinya galu
2: le gudem he bo bailo
1: larinya ga yati hesusu lu
0: bai ba ani ligia me mela badega
1: aba la sigiru hesusu luago lu wayesu aba la chilere lidon aba lirere flasu lenye luboi teresi beri aba uri giri tu Marta. Tubi, ninyo aba tamule lua Marta giri tu Maria, aba tanyuru lubadu Hesusu luta gambu ni lelarinya guboi. Ahunti Marta, weri titeteniru lutu bere segun, aba tarinya gu Marta lu Hesusu.
3: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lua adiga isu mbere segun nabuga, arinya gabatun lutidara gunina.
1: Aba louna bu Hesusu larinya gatun.
0: Marta, Marta, ni dihari tibu anibafudin lagu sarago kate. Gama lumon, aba argiyin kate mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubidon aga kate ilen lubay magida rumbay latway.
4: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondera gu sarago girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagumeseru Hesusu adimuni hon. Lani disipulu furumi.
0: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, la daga uwa ti ni kata darugwa ti lau, lumafura agudumba ila. Uwa ligia ni kata, aramu dagwati lumasubu dirumwa baila. Itara linya lubaiti, son le harinya gubay labu gen luburi ga, laga ambuwa balida larugonga. Le harinya gubay darugu bena hao, laguwa rahoa batablu guginye muna. Narinya hare hao nomadagu, Mon lumuti hanuhu de dun hawai grige ha gabafu bany lun hafaru no hilagu bay. Lari gen lira siya hadugu amu kate hao. Nania gali hon kala huwai lun bay hanuhu de dun. Hanuhu de huma lwe le gabafu bay lu louna hanu huwani mafiu gati lari gen lagidaru ni hibagari. Lwe la hanuhu de dun. Ma lugru watia sengu du nuru lagu bia gawanu. Lau son lira, ma buli induti bungi ni aba hada gen. Ahin ti huguya, ibi ni idibu le habulugu bay abahu da lali bungi yu aba aba. Manuhu de da huma lubaiti, gebegi tunusugu hau sarago dunuru. Narinya hare hon, luago sun laha gufesaruti hagibu ge gurige luago nani gu hama, narinya gubaginya luago nani gu hama hagibu ge lani bungyo angeliku. Aha ya harinya gubay hagibu ge gurige luago mama hama nani gu, narinya gubaginya hagibu ge lani bungyo angeliku luago mama hama nani gu. Furumi ya guare gule harinya gu tikati uribati nuago aule ugurige rewar guti, gayara ti ferudno wala, aha ile anabago tisifi risando, Sinya ti ferud na wala. Dame le hanugun ligibu giyon lurudu lun hagoseron. O hagibu giyon la tabu te guha ligili sin huriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame le la chiruno oura lun hadimuraha. La rufu dubay sifiri sandu le lun bay haringu ni hon.
1: Aba laringu, aba hadage girigi hagiya lu Hesusu.
5: Maistur, haringa ba lun nibuganya lu lichuguni nifara nu lidage alaga.
1: Larienga Hesusu lun.
0: Kagia ichi gubali na keya gusera guduti o keya faringa tihida.
1: Arienga tigien itara.
0: Gonigi gwa huma hungu wa loy igadu wa ladika mama loygen libe luma tigurigi ya labagarida.
1: Abati lichu gu hempulu le hon, larienga.
0: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichi gu lichari aluba hou ni buiti. Abati larienga risiti le lungwa rugu, kaba sanfu na nadiga. Ibidia ti nu halia bala na reide isun le na luba habay. Aba larinya gu, subudi nal ka bala na diga. Naguni chagwaru sun na reide gile ila, aba me na diga amu weina mutimato. Aba me na reidu ni na luba ha luma sun le numa baitida. Aba meti narinya gu nuni gua, buiti da bon, anihin sarago kati reida nyubuma lun sarago da. Emera guaba, houba, guraba, gunda guaba. Gama luma u larinya ga bungi u lun, uguri ibidia watao. Bowe ari buto, ani sun le buma bayare danyo, kapa sa on le redere. Itra linha la susere don lugo rigele ondara wagdeti irisi ni luni wagwa. Gamalumon gudeme ti ligibu gyan bungi.
1: Abalarinha gu Jesus hon lani discípulo.
0: Arinha gatina lubeite in hon. Madihire do huma luago hibagari, kabala haiga, ni luago hugubu kabala hadara. Gebegi timate ibagari sigo lao eigini, gebegi ugubu sigo tau daugo. Arinha huma hondo nur, mabu naguntinha, malubaha, magi ligi haigin, lao son lira, ou da lomutinha bungio. Mebegi timate ufunagi sigo haudo nur. Ua tiniaba hidaginha gayara tilisigo ni ibini aba ora, lao libagari kala yebe luweini lidihari luago. Ahin lubaiti sinya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wago hadihari da lwago buri libiri kate. Ariha huma ida liya la lahu chumfulur. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la dauragu. Ani lausun lira, kei narinya gu ni hun, ni mehe uruwe Salomon lausun luwende gu, mewende tunti kei aba lidagia. Ahin ti itara liya lubai, la daura kwa guduni bungi sagadi, le anihin bai ugunya arabo, ani haruga lagu dunya, ugia digame sa madura kwa gudun la, Logo tafinha rugia le. Madihri da huma lubeite logo nikata. Ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahanyu ubole, larigin anuburi kata ile. Ahin huguia, anin aba hugutin le subuti habuba ilun sun le hemegi rubei. Alwa ha humei lubeite ha laruin habungi furumie. Aba melichi guni sun le hemegi rubei hong. Manufu de da huma lubeite nirahanyu. Lau sumibe huma, gunda tibungi ilun lichi guni laruin ha hong. Alugra humele humate, hizi que mele begi hongu demeti. Laulira, adugu yon laga y sensu toma oya datitu. Luma irisini magumucha diti yagata cielo. Le nye lube sinyalaje belo no hibero tiyan, uwa hage ha muti li nye lu haigini. Narinha gubali le hon, laduga le nye lu muti hirisi, nye bongi nye hanigi. Aransi anye huma durungu hilampon, luba nagiribu dun cielo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liabin hayubu dirilida ge aba amariye, Luhadaru ni bena luba, leora laguaron. Ulesi wabanya musu ha ladari rubanya hayubudiri agagu duwenyu dan lela chiluron. Ni nari hau, iyubudiri meme lanyura gudubanya luagu dabula, aba melehere gohon. Ibi ni amidi la ariabula chilura o lubala laruga, ahi ya ladari ra agagu duwenyu, ulesi wabanya musu haguye. Subudi humai, luagu nula hamuga subudi lani itabure memuna kabala aura la chilura hiviru tuya iveruha. Agagu duwenyu linya hamuga. Mikino ti hamuga luta daron luba lu libero hon lumegen. Huguya, aranse nyo huma ginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun au le wukuri garo warguti.
1: Abati lalig dini Fedru Jesusu lanie galun.
6: Nabure me, wawonu gunyen bichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
1: Lanie ga wabure me Jesusu lun.
0: Nun furumia gwarigo au nigriti gunfliti. Ufana da ligia, Le ligro be liubdire lon larihin hautila na luba, lo leiga gudunia li danda. Fulese wabi musu le ladari rube liubdire agunflira lau luadika mari dan le la chiluron. Nenaren hau, loago lichi gube lan liubdire lon ligia lan ariha lau son lumegen. Ahin arita gwa musu ligia loago lugi le lan liabi liubdire, aba me lagume sono austeran ya hibiri musu ha labu gien banya laria ha uriba, le redera me eiga, ata, abacharu wada. Ligeme liabi liubdire, Lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichi guni lueri age abu ichu ni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rube ha magunfli banya. Musu le subudi he bube lun kala la busen rube liyugu dire ani maran seronti ma bahu din le la bu ichu basarago. Ahinti musu le ibindi yeti lo aba la dugu kati le buri lunti la bu ichu lue gine. Ma wairi ube la bu ichu le unti lichi guwa gibeti gibe bai aluguti luma gine. Le gibeti igiruti labu gien lariya ha, gibeti mabai aluguti luma gien. Ni abia aduna kwaguta watu ubowogu, ani busenha dina hamuga ndurungwa li la watu ligie. Lunti nasigunu luigien aba onwebun ocha waguni, memeni ananigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luagu ni abia la ichi kadarangi la ubowogu. Manugu tina darangi lau, fari nguwa unanugubi. Luma gien kwento, sengi kwa tida aba muna, afani naguba uru wa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwaigine. Lagara baguba uguchili luagu lirawu. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirawu. Isani tuagu tuguchun. Idinyu tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyu.
1: Arinyega tigine Jesusu hongirigia itara.
0: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abaharinyegu luagu lahuya lahuya. Aniligie asusereda. Dantile lafurun suedi, abaharinya gon luago laro ga dala ani ligi asusred bian go tigi bu hugu yele subudi hamu ti luago ti ligabri la sanser go dan sielo lumo muargo ka wago ibidi ya lubai luago ti ligabri dale gata balun hun ka wago sinya lubai ha subudi runi katele uara wabai hungo ani agora gada aba guri ge buago aba bidi luma ligi bu yun lurdu hocha ba baran sergu bun go luma luago uma lubare ge hachilurun Manika lamu gabu ligi bugion aguser guduti lele dere gerunibo aguser guduti lon sodara aba meladaru nibo furisurugo nari hane bon lago mafri dumba di bolan nyigi darai ba fairo ni lago mohom bigawan
4: San Lucas capítulo 13
1: Lidon meha dan ligia aba hayabi grigia aba do golu Jesusu hawagu bugini Galileena halafra gubanya Pilatu Uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya luhadagara gedunwa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
0: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira, lausun lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha, hawe kubaginya son huwe. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loweba ihawagon. Harita gwatun luagu uweri timalan hadunu sugu haul hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
1: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hon, larinya ga.
0: Nyenye aba wuguri, ganadiri ti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahen ginye tubay, madari ti ni kata tuwago. Aba te larinya gonlule onigirubali lichari, ariha basa, Uruwali irumu gabuguri wa niyabi aluwa igu tuwagu idibuto madari tina. Chaubon, kaba uwagu terede na nyeni luwagu nikata. Aba launabu nile onigirubali ishari aba laringo. Ni yugu diri, igra yabon lau irumu le, nicha uamua luwagu ntugudina awoha au metao. Hafu gata gindu itara, ahu magindu aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagali, nyeni Jesusu arufu tatida haligili sihuriyu. Ninyuti aba uri disi vidu irumu tau lau aba sifiri uribati tuagu. Le muharu la daga sifiri ligi. Sinyati tasururu ni murusu. Dan le larihi baru Jesusu aba laguoru tun larinya gatun.
0: Wuri arida guadibu.
1: Aba ti lichuku ni luha butuagu lida ora ligia aba tasuru. Aba tagome serun adimure haboidu lagu bongiu. Aba ti lagahindu tabu ti templu la daga larida guagadunu Jesusu lida luwe yuru emera guni. Aba larinya gu hong grige hanyi banya.
5: Aniye sisi weyo lida dimas lugayara la luwadigi marinewa. Nyubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni hong hong. Mama lida luweyo remera agoni.
1: Aba larinya gu wabure me Jesusu lung.
0: Biangwa tigibu huguja le. Ma farara humuti hilugu bagaso o hilugu la burigu lunghanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to la duga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi. Disi vidu irumu tau lau. Mon lumuti funage yebelu tareida wagwagu dun lida lueiru emera guni.
1: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abani busi garigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri grigia, gunda atien lau kate weirigu tilela digibay Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
0: Ida linye li Gabriel larue habongi, kakate umu bay gayara la nou shagwe. Itera linye kei aba lirere tila mostasa, lelagu nubay aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe, aba hadigun du nuru hadibu luagu luburebu.
1: Aba yelaniye gu Jesusu.
0: Kakate umu bay gayara la noushagun laruwa in habongiyo. Itara linya kei lebi ni le tichiku bay aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi run sungu bay.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem, arufu dahey na ligia, Lidaburi sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel boy lasgara. Aba larinya gu aba wagiri lu Jesusu.
2: Nabure me, mibe desan halu bay hasal baro.
1: Aba loun nabuni Jesusu.
0: Bururu ti lubena risielu. Hawcha huma luga yara bay lan hebelurun lidangin. Ladiga kay narinya gu ni hun, sarago haba busentin hebelurun sinyabay. Larigin ladoru ni tabure me muna lubena ri. Huge le bogu di bay hadan haba lagu bena harinya game. Wabure me, Daraba bena waba, aba me louna bunu, laniega me hon, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hagume seron aniega, Hohatiwa, Gurawa Gia Buma, Aruta Habugia Wan Umadurgo. Abameti Lona Buno, Lariagame. Ariaganali Hung, Lagi Bidi Humano, Ibidi no Halena Huma. Dise Humano is soon who get a dugubi ribani. Legia Bahayahuha, Akunha Mehari Dame Harini Avramo, Isaac Lumahakob. Hama Hibri Profeta Gulida Larue Habungi. Huwe me Asagarua Bogudi. Ayabi Bogoriga Luigi Obo Lenyenge Lube La Bochaweu, Luma Luigi Lenyenge Lube Laluda. Luigi Norute, Luma Luigi Suru, Luhanuro, Ega Lida Larue Habungi. Nimbanyati Hadagin Ha Gumahoni Banyagueto, Agiba Furumietia. Hameti a Furumietia Banyagueto, Agiba Agumahoni.
1: Did a meme veu ligia, Abahayabi Fariseugu, Abaharia Gulu Jesusu.
2: Bay Bayagi, Nadiga Busenti Eros Lafron de Guilagubi.
1: Abalarinha Guhon.
0: Hey ba, Haniga Melu Ugui Bibuti Ligia, Ugunya, Luma Haruga. Nasaga has si firiguriba tin hadagin agrigia, are the quag the aume sanditin a larigin haruga, lasora nuadigumari. Luti na sigirun in nuoyasun uguye haruga luma larigi haruga, la dega mama luti la farunu abba profeta hilagu by baugudin loy Jerusalem.
1: Abala yahum Jesusu, hawagu lila na Jerusalem itera.
0: Uguya Jerusalemna, afaragua humanya profeta. Chamugua huguya dubu hawagun, halona habanya bungiu. Lau uganu buiti hon. Saragun yung weya sun nalugo noni gero no kitoi no gero niya gayo tirahin labu niya taruna. Mahatun. Igera lahat ng pungi. Ani nariya ne hon lagu marihin digiya humadi na la tarime la chuluru dan lo hariya gong. Biniwati le nyibu bay le dan liri wapure me.
4: San Lucas, capítulo 14.
1: Lagaba veyu le emera guagale. Abalidi Jesusu ega lubiye aba fariseu weriguti. Anisunha nyibanya aba hariegu ni Jesusu. Nyiginye aba vugiri sandiye lau ginene. Aba ti lalgadaniya Jesusu arufudatien liluru do muisesi ama fariseu laniye gahon.
0: Gayara ti larida wakwagadun aba vugiri lida luweri emeragu ni odisinyati.
1: Aba herederu maniyo aba ti lanugani Jesusu sandi tiligia aba larida wakwagadani. Abalarinya gulun, lulidin, abalarinya gulun fariseo gulun.
0: Furume gwarige hidangia, ahin eigwa de liligun bagasu, o liligun la burigu lidon abafusu lidan luiri emeraguni, la sagaru bainyengia furese.
1: Abahasin elogu hongwa, luhou nabuni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha werigu timabanya, abalarinya gulun.
0: Tamele ba misuro hon lidon abafedu lani na mariye, Malu haboy lubido agay ubaro, nyubu in lien aba ya misero houti wirigu timati boy. Aba me liabin lea misero habalu, larinya game bon. Rubo I bubara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyure lidan luna bu agay ubaro. Tamele ba misero hon, lidon aba fedu, nyuruba lidon luna bu agay ubaro, ludame la liabin le, a misero habalibo, larinya game bon, nomada, seguba lidon aba ubaro wirigu timati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumbo nye lwagu dabulu. Le inyubo ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabuti lanangu lungwa, weiriba ilanugu.
1: Ariye gatiginye lugu giri le amisura habali.
0: Dame le bichi waba adineru ni ofedu, ma misura habanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenu, ni bubesi na nigo harisitia. Ladega hamisura habadi buginye, bibihu bati bafai iruaha. Damele badugun fedu, a misur ha banya hagudeme banya, a sinyanko banyo ungua, a danima banya, a marihi banya, aba megunda ba, ladiga sinyati ha fayiru nibu, bibihu baiti ba fayiru waha, damele hasaron ha richagwa banya lidage oweni.
1: Danele gambu bali aba hadage, hanyumba ya lagu dabula katile, aba larinya gulu Jesusu.
3: Fulese wa banya grige ha, egi banya lidan laruwen ha bungiu.
1: Abati larinya go Jesusu lun.
0: Nyinyi aba wuguri ishi guti aba omebu adineru ni aba lona ha amisura ha sarago girigie. Dale shiluhili ore lun adineru ni aba lona ha nilumuso aninya ka hoa amisura hootia. Keimon aranse li son kate. Son hagia aba harinya go lwago sinya la houdin. Darinya ka furumieti son liya naganye ha aba fulasu. Mosu nidi arihi ferud na bana sinyati nidi. Larinya ka aba aganye hadina sengu feru baga so lani na wadagmanu. Nebuga ochenye, adiga bafulesi inu ferud na bana, sinyati nidi. Larinya gaya aba, sunliye na mari idun, ligia sinyalubay nidi, dale la kirbo do be muso abalo ba do ni son kate le lon le yubdiri abati la gani do le yubdiri abalaria go lon muso bai bali da son o male uburu bai banuga nya me ha go deme banya asinya go banya ongwa adanima banya hama hamari hi banya lari gen la dugni abalaria go muso lon le yubdiri na bore me adega nali le bubai bai no ani ani ha meme go ubaru abati lari go yubdiri lon muso ligia Bai balida son umo bogu din loi uburu luma son fulasu ge yego lao aba me bafosur ne son habatari no luha ya bilido no fedo buintamo ganuba da de ganarin hane hon lagu bai la ni aba hata ge hana misr habanya egiti lida na dinere gudu
1: saragu hanya gerege afala roti jesusu aba lagara ragun aba la ni go hon
0: sinyati nani go bai la le hisi habutimati lon luguchi o luguchu o lumari Olisanigo, olibu ganyano hama labuleno, olitunu, olibagari wanarigo sigo nao. Legye manungu ti luguruwa ani aba la falarunina, sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bifunagye furumi asaminara, atribu ila lagasteron lularihen ahen kabahu bailubay lulagumuchuni. Ladiga ahen lichiga ebu, lari gieme lasinyere iwadagi managumucha, heher hapa ha arihubali lao. Haniga me, gomese te uguri le ama wadagi manu, sinyalu muti agumucha. Ahin la uribu halubai ama uruwe luma ama uruwe, mafuna genyuruti furumi ya lula saminaron, ahin gayara bai lubai la gainde wa hau disi milu sudarago luma le hau bai uwein milu. Ahin tiarita kwa luagu sinyabai la, dame le disegili le ama uruwe, aba melona ha aringa lun luma uribu ha hama, lun hebelu nun lidon darangilo. Itala linye lubai ti, Furumi guare hitagin, le mignuti son le luma bailun la falarunina, sinyati nani baila disipulu. Buiti salu, gamalumu, ahin leferi dira lubasua, kabagia uhun la, ma buidu halime nilu labu na wagun nadu lida, nilu labuidu ragudoni muwa lubu nagwa, fuiba rigalime, hagarige riguban yalu hagambo, agamba hama.
4: San Lucas, capítulo 16
1: Ariyenga tigin Jesus hon lani disipulu go.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risite. Nyenye gie aba luni rilumege. Aba hayabi ariyenga lun luagu la shagaru nye la onigru tiligi ya lirisi. Aba tilaguwa nun li yubu diri lun. Aba lariyengu lun. Idaliyan sa kati li ariyenga go bayinu buwago. Ariyenga bayinu idaliyan la leibu gu buwadigmari. Ladiga masigi hedibu onigri rilumege. Aba tilaredero onigri tiligi ya asaminara. Lariyenga lun gwarugu. Kabati nadiga kwenye toa laringe gidala alani yubdiri wadagmanu noi. Mereti naluna wadigmari mua. Ani nibusi gariti naluna muriha. Subudi nali kabala nadiga. Lunyengha ma eresi birutina habie dame mawadigmari hadina. Abalona hahawagu hadoe rubali li yubdiri luhayabi lun aba aba. Abalala gudini le furumiate laringa galon. Atri nyimba doe runini yubdiri. Abalaringa gulon doe numuti sabaringa garaba. Abati laringa gu onigiri tiligi elon anuhabi garada nyuruba forese. Badiga me aba luaguri gu dimisa. Lari gine, aba ya lala gudun aba, laringa galon, agine buguye, atri nye mba duwe ha. Laringa galon, sa sagu turigu. Laringa galon, anuhabi garada, adiga ba aba luaguri gu gadiru wen. Aba la subidiruni iyubu diri luagu chula lau onigiri tiligi ya, lida ligabiri ladugu nikate.
1: Abati lasigiru Jesusu aringa.
0: Ariya gatna lubaiti hon lonha yusuru ni hirisi le obo aguna lonha dugo buiti. Lon dame la lagumo chon irisi ni lon nyen hama eresi biriton tida muna tolani na sonda. Le gunflubay lida le mi bebay, gunflubay ginye lida le gi bebay. Le marichara kube lida le mi bebay, marichara kube ginye lida le gi bebay. Ahon lubaiti ma gunflino lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na obo le. Kabagia afinira huwago. Lun le deregeron irisi ni le ti mati mati le lani na sielo labu gien haria ha. Ahon ti magunflirun lau ha mege amo. Kabage ichige le hani guanar gu hun. Sinyati le sevi don aba grigi hon bian iubu dirugo. Ladiga liere gu duba aba lun, linsia deme aba lun. O uwara bai lan lun aba, lanuge me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don wa lubungio luma lun irisi ni.
1: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere ha lau Jesusu le dega hinsi en la sensu hon. Aba tilarinye gu Jesusu hon.
0: Hugi arufu da gumanye hongu wa kei buiti ha gibu ga gurigi. Ahin ti bungiu, subudi lumutu hanigi. Le kate le hanigu ba gurigi ke kate weiri ti linsi hong. y eregoti lo bungio. Lo magen li luru do Moisesi, lo maharufu da ha profeta go dari lumon li dani Juan, la purije honya uganu buiti le loagu di la rui ha bungio, ani songurigia, houcha tien lu rebelu no lidon, mene gunti mati, lun lagumu chagun cielo luma ubou, lu baragen magun fliron lan, aban letra li dagen li luru do bungio. Anhun ligra aba uguri lumari, lu lagamari don amu, la dugi infigou le giri bi agabarahani. Legin agamari dutu aba wuri to igiro gwaro la dugnya ginye agabarahani.
1: Ariye gati ginye Jesusu.
0: Nyinyi meha aba wuguri risiti, dagwa ufini tuto wendego to la dagra gubon. Sagu hawweyu la dinera gudun lau sarago wendego. Nyinyi ginye aba gudemeti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru kutu benere luba risiti ligia aluga legini life egini le egwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Luwaba weyu, abalonwe gudemeti ligia, abahanugu ni angeligu lumon abramu, abagin lonwe risiti abalabuno. Danle la sufri rinya la risiti ligia lidan fulasu lenyeha behi lanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni abramu dise gien luma lasaru nyu loba gien. Abati laguwa rugun larinyaga. Nugu si Abramo, gudeme na bon, ouna habu ilasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba larinyago Abramo lon, nirau, harita kwa ba luagu buidu lame ya da bon lida ibibagare. Ahe lon lasaro, uribati meha da, kwento buiti da lon ya, buguya asufrira. Bogu digi en loilira, Anihin aba gudungu afani ra guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye lunyehi sinyati ni hanyemba nya sinyati hayabi nyahon. Abati larinya gurisiti amuri hatina buma nuguchi Abramo lobona hani lasaro lubie nuguchi. Anyahin sengu na mule nunye lula dumre hahon miyabi hamamu gagine lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu Abramo lo. Anihin le laburu habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasulao. Aba luna burisiti larinyaga, binaru nugu cha Abramo. Gamalumo, ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon. Hasakri henya hamuga, larinyaga Abramo lun. Ahen maha habai hadugu kaso laule larinyagu bai Moisesi hama profeta go. Mafinye banyagine ni ahen asara aba hada ge hilanya lun lidin adimure hon.
4: San Lucas, capítulo 17.
1: Aba larinyagu Jesusu hon lani disipulugu.
0: Sumada anih bela buri kati Afrika guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigu lau lafigo gudun aba hada gen nyu buriginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahi adiga ba mule, o bibu ganyan uriba ni bon, weri di bay, ahi asakri ha ferudu na bay, ahi adiga uriba ni bon sedu wey asulida aba weyu, Sedu weya su liyabi ya rinyaga buon luwagu wa sakri hali la, lunti ferudu nabani.
1: Aba harinyago apostolugu lu Jesusu.
6: Wabure me, ruba lamu wafinye.
1: Aba tilarinyago wabure me Jesusu hon.
0: Nuhamuga nihi la murunsira afinye nihida, ibidi hamuga nyurira ila keisi aba tila mostasa. Kayerati hamuga harinyago tun tidibu webe to, gidaba yagi ya lau sun bila gile, baiba ahicha barana ha, ani lasusira dunya hamuga. Anihin funagi aba hida gen ayengu tilu lumusun, danle lagiri budon arabu gen, lariga lawonha o lo nigirunia ibinya nigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, ayengu rikubi lun, aranse bay neigin, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baygin luma baton. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lun. Uwa, Uya ginyati, dame laso lon hadugani le uwagu be larinyago bungi yon lon hadugani, lonti harinyago, monsu mouni tiyan wagaya, ladiga leri gunyi lombe wadugani wadiga.
1: Nidala sigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dane la chili rubay lida abaliriru fulasu, abahayabi disi wugiria, gawagu tiyan lepura, lubaron, abaherederu disi loy, abahagu waragun lon itara.
7: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
1: Dale la lehi ba linya, Jesusu aba larinye gu hon.
0: Hei ba aruhu da guahon guahon fadirigo.
1: Dale houdien luboy, aba hareida gu. Yinti aba hada gen, dan le larihi bai lagu arei da guala, abala giri bu du lenyin lubai Jesusu, adimu lehena bui ti lagu bungiu, lau umala liheriti. Abalahu duragun, dari la dagaru ligibu muwargun, lulichugu etengiru ni lun. Anista mari na wugiri ligi, abati larihi gu Jesusu.
0: Ma disinya no arei da gutinya, aganya ge hahibiri nefu, aniha gubairi gu lubai terenchele agiri bu da etengiri bungiu.
1: Abati larihi gu lu wugiri ligi ya,
0: Saraba, baiba arita wadi wala duga pafinye.
1: Aba hali gudini fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi, abalarinye gu hon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo, mari hibai, mari wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
1: Abati larinye gu hon lani disipulu gu.
0: La chiliru bada, lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala. Ibi ni luwagu riga aba weyu, gama lumo, masusara dube lita adan ligie, larinya wakuba hun, aniha Kristu ya, o aningita yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame, ladiga itara ki larihi aba labiri haniga luigi aba luba sielu, lun luwagu le aba, itara luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garo warigati. Ani luti na sufri ron saragu furumi, mebene se hagia me gurigi halani na dan le nao. Kemi hala susara dun lita lidani noe, Ita rolubagi la susera dun lita burime weyu le niyabigule, au le wakuri karu warigati. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari eida, isha hanya harahanya luo hamari eidun dari weyu le le beluru noe tidon ugune. Aba liyabi ugura, aba hanyara da gun sungu bai. Ita rolubagi nye kei la susera dun lita lidani lotu. Heredere gurigi eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Dan le lafuri dube iloto uburugu gine Sodoma, aba labur ha watu ke meti luma sufru sielu gine, aba lafarugu nia sungu bai, itera luba dame le niyabi au le waguri karu warigati. Lidame weyu ligia, le gurige le bogu di bai toi luba, ahi anihi lubai lumege munad mebelu rala sagari. Le gurige le arabu bai lida aura ligia, magiribu dala lubium, arita kwa huma luagu le susaru bai tun luma riloto, le alugu ti le sefru li bagari ya ubogu, Le ferdi rubai, le ferdi riti li bagari jau ubogu, nuwegi li bihubai I bagari magumu chaditi. Narihane hon, luago ariya bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana, la nuguba aba hata agie igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba, ta nuguba aba hata agie igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguri arabu, la nuguba aba hata agie igruwa mele aba.
1: Dan le hagambu bali kate le, aba hali gudini haniye galun.
7: Hali ya basa la susere da kate le wabure me.
1: Lariye gahon.
0: Le nye lumuti luku buhilali, nye bahondra gwa wadubi.
4: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba labau da gu Jesusu aba hempul hon, do larufu da ahon, lo agulunti la hafuri du lubungiu suwandan. Me feidi rahamamu gai, hagura asun, lariega hon.
0: Yenye meha aba agusere guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungi yolun, mebene se ligia lau ni aba gurigi. Nyenye ungini aba uuri lida fulasu ligia, hila meha tumari. Sagu wayo tidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, luagu aba tuuri bun luma aba atagani. Luagu saragu da, mahati yebe leteni rutun, larigia, aba lariega gun lungu warigu, lausun minebe la bungi yolun, Minebe hagia gurigi eno, ke yanuha meme la uri to, asa da gudai nichigu, nichigali tiricha ton, hebe lamu gatiabi gumuli nugurasa.
1: Aba larinya gu Jesusu.
0: Aniha larinya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani gu hon, hayumura gutinye lo ariye buwe yugu, lalu duba funagi ye luba launabunia. Narinya hare hon, lagu lichi kubai la haricha hon, anibadara se habai. Gamalumon, damele nagiri budon aule uguri garo warigati ubowa gongo, nadari rubafunasa afia ni hata agurigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba hempul hon, ha arita gubanya lago richagu wa hama legibuge bongiu, anangaya amu garigi ya kei nikata, lariega.
0: Aba hodin biya uguri ya templu rugo afuri ya lubongiu, aba fariseu lumaba agubur hati lisensu nagumadi, le fariseu rara linya la furi idun lariega. Pungi, seremi numutu blago mitana na kei hibiri gurigi, hibirutinya, salufritinya, gagabara hatinya, ni kei agubra hati lisensu nagumadi le. ayunara tina bia weya su lida di maso luna gunfliru boma. Runu mutiginye di si lida ge kada san le belu ritunu bon. Ahinti agubra hati lesense na gumadi, abale redero disa. Ma bun seruti ni luli nyuru ni larihi sinyelo, le luenu luna bun lanangu lungu. Abohari gu leila niguwa gu lau igarigo, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafigoti. Narinya hare hun, luagu giribu lan agubra hati ligia lubion, resibi nyu le bungiu, mama fariseo ligia. Ladiga le anago ti lungu wa weiri, unabu beila nugu, ahin le unabu beila nangu lungu wa, weiri beila nugu.
1: Ana hawa tingiye irahi inlu Jesusu, lula guru ruhawagu, dan le harihi bali disiplu gugate le, aba hadain ha honha ananha bali ya irahiya. Aba larinya gu Jesusu hon, luha sigiru ananha ya irahi inlu, aba larinya gu hon, lanigu.
0: Igir huma lunha yabi irahi inyo numo, mamahara huma, ladaka haitara banya kei irahi inyo, hagiye lilinda banya laruwe ha bungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe ha bungiyo ke aba irahi, mebelu bailidon.
1: Aba lalagi dani aba hadage abutigu Jesusu, larinya galun.
8: Maestro buit, ka lung bui nadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
1: Larinya ga Jesusu lung.
0: Ka wagu barinya ga no buiti, abar gunyam buiti, bongi. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafar haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Larinya ga wugiri ligie lung.
8: Gunfuli tina lao sun le luma ge nyuro gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba larinye gulun.
0: Mege gili aba kate ilo badugani. Alugura bai sonle buma bai, aba me bichiguni lebegi hongu demetinyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wuguri le kate ile, aba liru dagun, ladaga gibeti lirisi. Dan le larinhi bali Jesusu liri dagun, aba larinye gun.
0: Hene gutilun hebelu nun rihisi tina lidon laruwe ha bongiyo. Mene gutima ati lun lasigrun aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulaw lebelurun aba risiti lidon laruwe ha bongiyo.
1: Aba harinyago ha agambu bali.
2: Kati tigayara bina salbaro.
1: Larinyaga Jesusu hon.
0: Le hasinye rubay gurigi adiga, gayara lumuti bongiyo.
1: Larinyaga feduru lun.
6: Wabure me, igira wa mali sun levama ti luwa falarunibu.
1: Aba larinyago Jesusu hon.
0: Ninaru hau. Luago furume warga lan le igiru tu loba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luago laruwe ha bungi, libihu batima saragu weya su loginye lidan ubo le, ibiha leme ibagari magumucha diti jagata siyelo.
1: Aba laguwaru Jesusu hon lani dusu disipulugu, habugua aba larinyago hon.
0: Weibuka Jerusalem kweto, le nyemba lubai lagunfiliran, Sun le habur habai profeta gu nuagu au le wuguri garo wargati. Hedere geru badu na hon ha mama banya huriyu. Eher haba nao anaba hamana me suwegua habai chubadina. Lari gine aba me hafaru ni nahilagu bai. Gamalumon na asaru balidange owe ni luagu luruwa weyu luja na bagari don.
1: Uwati gumfaranda hamani kata lidage kata ilen. Ibidi egu baiti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichigu kata ile larinya gu bai hon. Dan le achilre inali Jesusu uburugu heriko. Nyi amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia hasigri sarago girigia aba laligi daha kala suserebai. Aba harinye gulun laguania la Jesusu le nasaretna asigra nyingi. Aba ti laguwa raha lariyaga.
9: Jesusu, ladiga wagu Davidi, kudeme nabu.
1: Haluba luba banya, aba hadain halun. Lulama nichu, ligie tumalaguwa raha.
9: Ladiga wa u Davidi, udeme nabu.
1: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anige. Dan le jarafa li lun, aba larinya gu lun.
0: Kapa buse rube na diga bu.
1: Aba larinya gu lun.
9: Nabure me, buse ati na narihi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi, arita guadibu, ladiga bafinye.
1: Lida meme ora ligia. Aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichigay na uwerigo ni lubungiu, sungirigia, ha ariye gubali kati le, aba genhichugo uwerigo ni lubungiu.
4: San Lucas, capítulo 19.
1: Aba ti lebeluru Jesusu uburugu herikou, Abala gumesiru asugara uburu gugine. Nyin aba wuguri, disi tigiri ti Sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti Sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni. Sinyati larihini, la dega nyuru ti lugub, anigibeti egrige. Lunti ganyana la larihini, abala ibagun, lula wanseru haba, abala wariru toga batidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, lenyinge lubai lasigara Jesusu. Dan le lasigiri ubai Jesusu nyingi, abalarihini inyu, abalarihini gulu Sakeu.
9: Sakeu, lariba furese, ladiga nuti nerede rububi ugunye.
1: Abati larariru Sakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye, lau ugundani. Dan ti leharihini hibiri girige kate ile, abahagume seru adimureha, lagu lidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalararamu Sakeu, abalarihini gu lu Jesusu.
10: Nabureme, nici galamida le nu mbe hongu demeti. Ani ahi ibiru hadna lubai loi somo grige lawa yera aguni. Na ugu igudu bagadri wa yasu sigur lau lu.
1: Lariya ga Jesus ulu.
0: Siluhali asal baroni tidon muna to ugunye. Lugundu, ladiga wagunginye Abrahamu bukuye. Ligia niyabi beyu bo wagun awle wagiri garo wargote. Lunalu hania, luma luna asal baroni ya haye beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia. Agamba hei lariye gu niburi Jesusu kate ile, abala bagdagu aba hempulu hon, ladiga ayara fadei na lila lu Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala lariwi habungiu dan ligie, abati lariye gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya liduhenyo, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa luruwi temelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridon, Abalona ha hawagu disi hadange lumusuni. Abaledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, abalarine gu hon. Agara baha humei sensu le darina girubudun. Keiti liene gubi uugiri ligia honlile na fulaso, abahona ha larigi, luharine gu lun le lube lichigu ni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme. Lausun lira, ruwati uruwe ime. Abalagirubudun lagairon, dan le lachule rube, Abalona hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu luna la subdiruni atrinye la laganye nukala aba. Abaliabi le furumiyate, abalarinye gu. Nabureme, ganyi nti nadisi weya suligibwa gu bisensu. Larinye gu uruwa ilu, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubay lidan le murusu rugote, nichika dibu aguma diha lidan disi fulasu. Abaya liabi habia ma, abalarinye gu, nabureme. Ganyi ti na sengu weya su ligibu agun bisensu. Aba ginye larinye gulun, baguma diha lida sengu fulasu. Aba ti liabi aba, aba larinye gun, nabureme, aniha bisensu. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanufu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti lagumba diha. Reidi tibulau kate ile mamadig mariti buluwago. Aluba habuguya lenye lumuti mabuna gumba. Aba ti larinye gun uruwe ilun, musu uribati. Luago guanari guberenu nagusere gudabu. Kisubuti bubali luago aba na uguri deretu gumadi, luago redi ina lau kati ile mawadi gumariti na luago, alupa hau lenye lumuti mabu na guna, kati wago michu gububali ni sensu bankuru gun, luhamuga lagamu dun, dan le nagiri budun.
1: Aba larinye gu honha nyimbanya.
0: Gita humai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
1: Aba harinye gu lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma.
1: Aba larinye gu uruwe.
0: Narinye hane hon, Luago sunla le gamati, lichukuba laun lun. Le mamati, ibi ni le lumabay, lagida ruba luay. Anye ti naganiyo, hayebe mabuse rumbanya lun uruwe na. Baruhumanya nyahon, afara wahumanya hilago bay nigibu ginye.
1: Larigye lanye gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luwaya su Jerusalem, haulani gu, ligia haba haba. Dan le chilumeme li lidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, Abalarinye gu hon biyan hadage lani disipulu gu.
0: Heba lidan lirere fulasu le wagibu gien bey. Damele hachiluru nyen, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadey me, aba me hanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hafara gadey, haniaga me luagu busen lani habure me.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara ke larinye gu Jesusu hon. Dantile anyaha lubay, hafara gadey burigu, aba halugudu niya laburinya, Harinye gahon.
11: Ka wagu hafara gade burig le.
1: Aba hona buniya. Harinye gahon.
12: Ladiga mege ilani wabureme.
1: abati hanugni lu Jesusu, abahichugunu hadaira gula naga wagun burigu, abahawaira gudini Jesusu luagun, ke awain serena la Jesusu, atuleheina hamon hadaira gun, umadara guluba, dan la yarafanya, lularari rububule olivu, abahagume serusunha afala rubali, aguaraha la ugundani, luma adimureha, luaguluairi gubungiu, luaguburi milagru le haribe, hariaga,
12: Biniwa ti huruwe le nyumbi pe li daliri wa bureme. Ni adarani ilu sielu luma uweri guli li daliri wage.
1: Abati harinya gufari seugu ha nyimbo ya hagana go grige lu.
4: Maestro, harinya ga bahombani gulu hama nichu.
1: Larinya ga Jesus hon.
13: Nenaru hau, lo aha ya la ama nisha ha. Laguwa raha pa labu li dubu nuaga.
1: Dan le la jara fa dubai lu Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu guligia. Abala yahuha habagulira na fulasu ligia laniega
13: muhamuga gufona da humani ugunye kala ga yarabil ichi kundarangi lo hu buiti hamuga kamalumo aramu da gulinya huwe ani sinyati harihemi tiga la chilur balu bay uwe yuburi uribati hon hatiga mehaga ni aba bari yaruge yegu alawu huburi gute lu sinyala hafuri du nyingi aba mehaga indago huma lidage sung aubo Agoni cha kubai fulasu son soi na kubai. Migro mbanya ni aba dubu ligi bago dubu. Hafara wagu ba son huguye. Ladiga mebere sen huma lau ora le liabi bai bungi yo asalbaron.
1: Aba ti lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaro niya ha alugura habanya ni larinya gahon.
13: Larinya haretida lereru bungi yo. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya. Baruhu marikei haba hiveru tiyo.
1: Saga buri veyu, la rufu da Jesusu templurgu, hanya hati habutigu, hafadirigu huriyu, hama arufu da atiye liluru du Moisesi, hama ginye labutigu fulasu, alu ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tiya ida luba la hadigni, la diga wairi la hora bahonu wa sun girigia, luha gambu ni lerenu.
4: San Lucas, capítulo 20.
1: Lo agaba veyu, Dan le templo rugulboy Jesusu, arufu da ahon grigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
5: Arinya gabe won kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
13: Nalaga dadiginya abakate, ouna bahumana. Kauna habali huang abati sehe, luna habungi o di huna hawugunia.
1: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
5: Kabasa wariyaga, awa ariyaga luagu luna halabungiyo, lariyo wagu waba uon kala wagu mafiyaru wabailu. Awa ariyaga luagu huna halawugunia, hachamura guba dibu wa wagu, ladiga choru hamuti luagu profeta lame ya huang.
1: Aba ti hariyagu, luagu ibidi ya la hon, kala meha ouna habali huang abati seha, Aba larinya gu Jesusu hon.
13: Marinya gu nubay ginyati hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimune hon grigia. Aba labagda gu aba hempulu legibe bay lanichi gu hon. Aniya hempulu ligia.
13: Nyenye meha aba uguri abu naguti bay bay lichari rugu. Lari ginyan aba laha yahani lichari hon na dagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu luagu saragu dan. Dan lelachiri rubay lidani ya lubahani. Aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiru ni nadagi mitinya musu ligia. Aba huna ha nilari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba ya gien habule seiru ni, aba habugu ni nyengi. Aba larinya gula bure meichari lungwa rugu. Kaba funasa nadiga, nona ha li nira lehinsi ya timaba inu. Hafu ga inebe beihon, aba lona ha ni. Dale harin bali abahani go hamagwa ani hale lumbe le resi biruni alaga wa farali hilagbe wage lamgo laburi sunkate abati hasagaro ni lidage fulasu ligia abahafaru ni hilagbe
1: abati lalig daha Jesusu lariega
13: kabati ladiga labure mechari liabiba abame lafara gunia na dagme tin hagi hilagbe abame lishi guni ishari hongam
1: dale hagambu bali kate ile abahariego
2: Masusere de la mugaiter.
1: Abalario gunia Jesusu, abalaria guhon.
13: Kati lila bele buru nyubaitida lereru bungio, lenye lube larinya ga. Dubu le me aube me beresen hama abu na gutinya, ligi al dubu le timat timat. Purume war gule chober guti lagu dubu ligia, la nyor de guba. Leti uwakti laburha, la bure chagubai.
1: Di dameme ora ligia, abahalgu habutigu uriyu, hama aruf datin liluru du muisesi, harugu duni hesusu, la dega hasubu diruni lagu, hawagu tila hemplu le larinya gubai, gamalumum. Madugu hamuti la duga hanufu de hawe grigie. Abati hagura baha amudan. Abati hona hafiu grigia. Ha afama lutia kama hamuga harumatia. Luharia hani hesusu. Luharia gagudani. Kateile auti ganyana la hicha gudun liduru. Luhedere geruni. Lugumadimati. Ligie hal gudubali. Haria galu.
4: Maestru. Subudi wamuti logu inaru nila le barinya gubai luma le barufu da habai. La daga masun si hati bu kaba la un barinye ge inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinye ga ba abakati won. Buiti funasa lu wafaye ha lisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba la subu diruni hesusu luriba haritogun aba larinye guhon.
13: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aruta huma aba lida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma irele burinyu bai luago.
1: Harinye galun.
4: Liyava uruwe luma liri.
1: Abati larinye guhon.
13: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
1: Siyahamuti aburi guda tidong hasadara. Lau lebri larinye gubai. Hagibu gye grigye. Weriguti haningi lau louna bagule hon abahama nichu. Larige abahaudi sadu seugu. Ariye ihesusu. Hariye hanyare sadu seugu. Lagu masa rubo yela hilanya lidage oveni. Abati harinya gulu hesusu.
14: Maestro, larinya hane Moises iwon tida li liburu, luaguahen la owe aba wuguri, aba ligir nu lumari marahuniga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gaduga wagun laamu ga libiri le owe bai. Nyenye nu meha ti sedu wugurinya gamule nuguatinya, aba lamari dun le furumieti aba lowe marahuniga. Aba lamari dun le habiyama tuma buga lumari ibuganya, aba ginye lowe marahuniga. Aba ti lamari dun le haruwa tuma. Chilu lumu le hasedun. Hilagwa meme hagia marahuniga tau. Lari gin aba ginye towe wuri tuguya. Aniaga ba aba kate won. Dame ti le hasarun lidage oweni. Kaba ti tumari wuri to hadan ginye. Lari ginye maria ita hama sedu guboy.
1: Aba lariye gu hesusu hon.
13: Lidan ubo le. Maria ti wugurinya hama urinya. Ahin lida medale lubi liabi. Uwa bai amari duni sielu hada hagarisha banya lun asaro ni lidage oweni lumba lun hebelu nu sielu agana wa nyei lun sunda. Mamari idu banya nyei. Micha hahamanya meharahan yu lumariye. Laduga, mawe digia ya megurigi ya sielu. Itra anyame keyangheligu, lirahan yu hanyame bungi yu hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, aruda lumuti logwa nihila asaro ni lidage oweni lidan le laburu habai liburguri bubugati durungu umuti. Larinya hare nye, luagu bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruda lumuti Moisesi luagu wibu aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu, laduga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya. Vima aginya lanuguni ya bungi yusungurigia.
1: Abati hariyegu arufu datien liluru du Moisesi.
4: Buiti bariyegu ni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba larinya gu Hesusu hon.
13: Iza linyasa harinya gu biluagu la duga wagun la Davidi Kristu. Larinya hare Davidi guanargu tida liburu togiribu Salomo. Larinya hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichigu niya baga niya labu giyombu gudi. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristu. Ani harinya gati Davidi guanargu luna Kristu na bureme.
1: Nye nusaragu garige agamba Hesusu. Aba hagambu larinya gu hon lani disipulu gu.
13: Gonigi gwa huma hongwa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu kon tag dawgwa ududuru tu. Busen hagi ya lula busurun hong lau inebese umadarigo. Alwa hahamai ubaru le habara wirigu tin templurugo. Luma lubuidu agay ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba wunia hahilanya banya umari hawe. Lunti hadoragon lau luriba hadago. Aba hadango furia gimigina guburiti. Wiri ti mabai habai chun luagu sun le hadagubai.
4: San Lucas, capítulo 22.
1: Yara falifedu, le li dani nan teigi fen, to ma nugu bon lebini. Le meme lu fedun, lu e yure sefuruni. Abati halu aha, hafadiri guhuri yu, ama arufu da tiyan le luru do Moisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hila gubi. Ibidi yu gahon grigia, le dega hanufu de Hawaii. Abati la ganyi luni mafia, le rita guhudo asiskariote, le aba hada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi adiga deradu hama habuti.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tisudara ningún tiempo.